0: 59 minutos.
1: Aka uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesusampi hiktasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samson. Oh, apu Jesus asina.
2: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siwa. Kaniwat antampiki ha'ehahat kaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi him satunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.